0: Tulungutamulampulampula. Wanji. Hello.
1: Hello.
0: Wanji baba.
1: Mwaba lotu uliriza. Chinana na muna. Chinana na muna na katoneze mukaga.
0: Ani ono, ani ono.
1: Nese gaba mkuli ya Musa.
0: Eh.
1: Kia pasa nye siwa nukasuzi central.
0: Eh.
1: Kwa tuuliriza nezo gala musaku. Mwaba lotu uliriza DJ Sko.
0: Omwana oweka.
1: Basi kwenye banyabo.
0: Sebo
1: bakaluka bwachi apasonero siwano kasozi sento.
0: Sebo chiapasoni.
1: Nga nkoze ku abantu.
0: Sebo
1: bavibwe ine byenkoze ku.
0: Chiapasoni.
1: Era nasubira nti munanongere kisande kindi njya kongera kabiri era okusaba okubakolera obulungi.
0: Chiapasoni.
1: Office yange nga bwenjitambuiza mwe bayirezira buzibu bona bona.
0: Sebo chiapasoni.
1: Era nga bwetu bayetu tyamanga nga kotede kyalo. Esonga daifetu wageza kuhuditi ya mikiza agala lao ngezira kusiba muntu ae ngechukulu mbiona vyo na kusoni wagana umuli mguwachi ya paso nero si wano kukubiriza bantu kukolaino na kujira kumbera da government yeneriku ya president Museveni kwe nigira mumira mwa Edward Reward apalishimodo Ede Mioga bulichimu nganze chapa sonero siwa nutiri java limira lugudo tiri java kolachi aye ntu alabu funani zivuga buantege kada government edibadiri tambula edu dengeza kuzena okukubiriza abantu ave chitundu echo okubanga tutambulira galala
0: sebo chapa soni
1: ne yansama nigimenti ya Royal FM
0: okubaya
1: kasera kano okusingira ilala nomwa na waifoyo DJ Sko nendo kumwe yanza nchomuli mbaba webali nwebali ilala kukukola endo kusaba abataka abe kitundu kino ekyakasizi central nti tiri gyabaswaza mu mpeji sanda tubenga tutambulira walala ekikulu mu byona byona ti kusiba muntu aye kukubiriza abantu kubanga buli omu Yesu niwa mwine mpola mpola mwedembe nga twesinoyagana
0: kyapasonela
1: magwanga gwendi tambulira ku bukova nti twezule twetola akasada ku mutima ekintu kikale se fitina mu yusi ya ifeno Uganda utezula nti DJ Sko asobola radio kachimulekera chikole nze mpulirize ayi wabanga omugala na kumulimo gwe iwo gwota sobola na kukola nti niwona amuloga tosobole gukola kasozi twezule twetola akasada ku mutima ebyo ebiri mu byalo buli muntu alini kyasobola okola so kiba kirungi ino omuntu obengo sobola okola ekyo kyosobola okirekere mwino owundi kyasobola so wetu naba tutambila mumbele yo bana tulijava nga echitundu cha ifetu chitu wala mumaiso haenga mubiona vyona nendo kwe ya nza management ya Royal FM kituligasa nufunga bachi wa person ya baby tundu nendi eno tuji uliriza eramba kuviriza haba uliriza nitu uliriza omwana wa ife DJ Sko afayo ino obutatendu kanga atuweleza
0: so,
1: nendo kwebaza tuendo kusima ife tuligasa nufu ino mkama katoenda kwe chosinga kuenda aye nga basebo ni banyabo omuwuliriza Royal FM eyo ni radio ya ife esira wandi yetu jobwire bonabona tujibaku etuli munda mule mu mutima era nga 28 musituke mulonde gazo mukulia musa kubwachia person LC1 Kasuzi Central mwe baloku mpuliriza DJ Sko wereza
0: sawa chia paso chia paso ni bata angani wana kumuvuza kubivuza mugezi sebo buli nikwenda wa chia paso ni wakasoba toi chia paso ni nja kutola ku nikwenda yo hundi kama changwa ulira akana ketai uanji
2: kapolo kama ya buso galuji
0: nikwenda wosimbye uo
2: wale hambulilo
0: niko nda besimi yeo sebo nusoni wa
2: DJ Sko
0: so koneki
2: anti
0: ze ni kuenda li kuenda kalulu mbuza idachi ika ina munga wanji hello mbukubafira radio chama nuenda kuita muntu matu wanji chairman wange changwa
2: nilisemwe
0: okomoja baba
3: Nzi? Lati ne simbiye wo msave kande zira le chisemba yu.
0: Ne chisemba yu kakasa?
3: Echo kasitaba raba idakumpo olwa vino. Na idakubukule mbeze nge chalo change tutu nwa kuna gamu chidiva.
0: Waka kasa? Na
3: gamu na ikonto diri munana.
0: Eee.
3: Na Mr. GT diri kwa hiviri.
0: Aha.
3: Chachi edaba lukole naga kuristayo kuliku isa.
0: Kwa gamu ni mtu yetaya?
3: Mpega na avu. Luwati tibani nga mulu nsongeyo. Muna imayavu wakwa la sipa kata avu. Aya avantu vavwele kune simbaku. Aya kai tuenda umuntu wanoni uvululu. Kufu mamwine, kuingira mamwine. Ife tulingiri ile buwabalo nziba ife bene balinge mu. Okusinzira kubibabwe ine nga jendi koke.
0: Iye avantu veta eve vavwene idemi.
3: Aha. Ate kwa bakulu.
0: Iye.
3: Kwa ene watola mu.
0: Iye.
3: Ate eche, echita, akageroka hili.
0: Akaliwa.
3: Echibombombo.
0: Ah.
3: Toge edabu hati suwotio.
0: Eee.
3: Aye nzimpe gano babeda mumbera dangi.
0: Eee.
3: Echiso echibombombo chaibu.
0: Butichia pasoni.
3: Eha. Kali, nole nsonge yu. Mkwe vazotu uereza. Weba leo kuwa ya nize kolu.
0: Amina.
3: Kestevo.
0: Kati hii.
3: Kati uereza.
0: Chia pasoni.
3: Kestevo.
0: Bichi vietu vietu kusumira mwawari kuhidanga. Kuhuvangu msa kuhidie. Hii.
3: Oyako vye mbuti tulima kugudo.
0: Aha.
3: Ife kuigombo lula wena kwe na tulobinga.
0: Hii chia pasoni.
3: Hii. Tini nza alima.
0: Mulobinga sitampu.
3: Kukola chi mtu kuingira mwine wai diari yo wa anoni ululu unga mpega anu tujire kumagombo wa kumukoso ya kasababu vi ya kasababu vi
0: ya
3: buo tibana
0: ya nansa
3: nze mvwire yo sangwa akazike wabavichi lecho kakwere tereze mwere wakuchai mani ya bandi
0: mwere wakaire vuluwa hile. Kati yawe lonzi kwa bakomoti, nino oba nkoperoti. Kati oba loza kwino.
3: Esebo.
0: Kali. Che ya gonkwe ino baba. Ah, vaze ni kwino bachi ya

0: Wanji.
1: Halo.
0: Wanji.
1: Dizi shule na Malemba mano.
0: Ani?
1: Dizi shule na Malemba.
0: Na Malemba yawe ye ganga na Malemba ye bugweri.
1: Na Malemba buni ye bugweri.
0: Eh.
1: Tenda kaluka ye person.
0: Aha.
1: Esimbye wo.
0: Ndi abantu bakobere ndi.
1: Nenda kubakolera.
0: Kubakolera ki?
1: Kuba kolera kutereza chalo.
0: Otia.
1: Chalo kibaire na kilina obuzibu bungi.
0: Ngobuliwa.
1: Kuzira kukubanchi ko.
0: Ii, oyo kizibu.
1: Kibatesa. Halo. Halo. DJ.
0: Sebo.
1: Halo.
0: Aha.
1: Mbega ano.
0: Mangu tuweo.
1: Obwe gaisina amani.
0: Eh.
1: Noku korela galala.
0: Aha.
1: Noku korela abantu.
0: Sebo.
1: Jeba habari kuenda.
0: Sebo chia amani.
1: Halo.
0: Iwolu kubonchi konge chalo chikula ankula na.
1: Be.
0: Okba ube wanchi kwe iwe.
1: Ngo kodi okwe gaitana amani.
0: Eh.
1: Noku korela galala.
0: Eh.
1: Eki bachi gwira wachona chona.
0: Iha.
1: Ee.
0: Ya uchirunji. Bebe ya tuwetu kusubile mu. Sebo chairman.
1: Halo.
0: Bebe ya tuwetu kusubile mu viunga.
1: Bebe.
0: Eji.
1: Okutesa okulobinga.
0: Ojarobinga chi stampu.
1: Bebe.
0: Oba mpapula tewanika kumbinda gano.
1: Chona chona.
0: Chairman. Hey, ulira. Avena mali mumpira kalulu. Oli soko gere tine gundi. Tina mani. Zini kuna bachi ya paso ni wonga. Wanji. Wanji. Wanji.
2: Basi zote ya sebo.
0: Burunji.
2: Evali.
0: Kari wena wevali.
2: Angela mweta andere ya magumba chibinga bi.
0: Ave chibinga mlimutia.
2: Tulio.
0: We simbyeo.
2: Nisaba vataka kumpa bululu.
0: Iya.
2: Olo kule mbele chalo pukalamu.
0: Aha.
2: Seta mpo divide dasa mpengo umano kujio kuna onye cheyo kulia mitu ale satu mitu alo ikumi.
0: Ehi.
2: Tuenda kusoka kusasawo vintu otinevyo.
0: Oka kasa.
2: Buli vataka levatiyama ni mitesa walala mtu wala mwekijio mulala mungu la kulana.
0: Chitufu.
2: Nenda ande tengenchi kwa tutiano wala tuko venti chiche chiri kuetaga kuchalo chaifu.
0: Aha.
2: Ife mwili ofisi weye ya district weye tagisa tujidi weye.
0: Eee.
2: Nisaba vachi binga bie no mwigombo lole vye hirongo kuwa andere ya magumba kalulu.
0: Eee hirongi ruka.
2: Yes sebo.
0: Kati yongira kwe chincho joba kolera.
2: Yes sebo.
0: Eee yongira.
2: Eee ntinka yongira vine vye njira jira daifidi no tuida kubangala la kumane ente ya no wavi inga tuwe kola mvene.
0: Eee.
2: Na uku lobinga tuida kulobinga.
0: Oja lobinga chisevo.
2: Igombo lele yetu tia oidibu libe tulonda tulukomu kululo.
0: Hey.
2: Wava ni mikuano joku igombo lele ni ku district. Omukovero tichino chetmechi tuliovuvi.
0: Hey.
2: Bachigema kuku district itire. Yo era wava anda na uku kovetu kulobinga. Waja wava anda tichino tuchetaka.
0: Ndiyo mwai kwa ngo lobinga na kapasitampu. Oba mpapula.
2: Anke yo sitampu nze nari kuiraba ntu baidi sitampu kwa naji kwa ze sanga abana bairaba anenu mirizamu abafu nanga sitampu edo uwele ila abandi bari mofisi damani.
0: Eee.
2: Bairaba anenu bazati muna umbili mogu wange niwe.
0: Amina.
2: Eyo nengu la jiruli kuendoku izao kaviri.
0: Onkobi yotu niwani?
2: Andere ya magumba chibinga bi.
0: Aba andbano ave chibinga bi.
2: Yes.
0: Enda kudumizi nga vina munaana.
2: Mm.
0: Mutayabila andere ya magumba wange.

0: Narina Gwamjirombe. Tikarina Gwembona Ono Navimala.
1: Okay. Nice daddy yo, nice daddy yo, nice daddy yo.
2: Yaman.
1: Chiriwo.
2: Defeat yango.
1: Olifiti.
2: Defeat mzee.
1: Ovili ile na bijingo. Ova na bijingo toka ilira yoku kuilala na ile.
2: Na bijinge yo mbayo.
1: Sembera kuku wa mzinda lao.
2: Na bijinge yo mbayo mu bizivu.
1: Kulira.
2: Ni mmasami. Agasani. Ayenga. Ndogo za nsiba bugembe
1: yensura. Osiba bugenze na nsiba bugembe. Wela tutirubi tangana kwa ye. Nsubirubi talui zene na bitalui. Okay, chachiri wabuza kwa andu.
2: Ndivulu nji mzei. Ntusokula msamu kubachali wange. Wana baje kumire kubusoga royo. Chepa kule cha amani. Atusokusima bagizi wange.
1: Wanoni wembanga andiko la mutu ulireyo. Mutu ulireyo.
2: Batezeni saa wenu.
1: Wizi pro yo mwidi chali wo matimu agana nanga muku.
2: By the kankwe nanga edi nzendiri yo. Wizi pro tichali wangendi tuwa ituwe wineku. Wabula wizi pro mufollow inge inu.
1: O mufollow inge inu.
2: Akuba.
1: O mufollow inge ku internet. Ima vita unitikuliza redi yo.
2: Akuba sebo yo kubona. Aina kasesho ni single muendidamu. Akubebiye chikeri venta ulirangana kubiri. Yali talisi yawa keri venta ulirangana unakomaji. Kasa danka meeting akuli.
1: Ishtegeza omwagana ino kuneti.
2: Fai nalenga meeting za kasa da.
1: Na ku. Ali ya uroza mbwe. Na uyu. Bulido uroza. Musical. Jibiche bitambula. Kusaidio.
2: Kusaidio yangi. Bili kutambula bulungi kye solo okoba
1: bulungi
2: era mubamu ebiri bitibiche ebyezinga mwaira ati kilo bira
1: olwembo luyaka wale walule kulali obo wasemba yokule kulali music
2: olwembo luyaka ndoza myezinga esatu enu
1: kati lwachi mweti muli kukipingira ku trend ya kulekula music speed kubanga ni trendy. Era wemba ile ndiku kubira wale ngobye ndikingiza ni top artist sawa lino. Aya alikula kumpibuli mwezo olwembo. Imwe lwachi muli mu comfort zone mwatu kaje mja.
2: No tituli mu comfort zone wabula chino tegera anko. Nti buli chitu echi bachi litambula bulungi nga oli kibala. Chikuwa malalo.
1: Okole kulira woyenda. Iwe chicha chini tambula bulungi so ku nkobere. Ongobere nti duno twalule kulalwa ku bache twinda twalule kulalwa era lwa kuba wa. Ebi uzo byange bigumu guma enzira ojja kungumira.
2: Me njja kugumira. Just cho inotegera anko nti ifo kulekula okulala tukisobola tuinanga abantu. Wabula tusoka twaloza ku promotion olwene eyene mbedi beire de tule kuira mukusoka. Kutubana kebere siro kusinzira kunfuna yeifi. Ne kitu okusiro wingamu. Ainga twandi so tuli ni ability buli busobozi busobola kulekula niko ba tulekule encho buli runako singa tuba ni promotion inti de tulekula di kukola
1: olowoza bole kulu lwembo otu alaibanga chote genanti lukoze
2: akulekula lwembo lwembo runako la ni muna kwisa tote gerirawo
1: So kati imwe jemba ile ngamu lekula mubonanti lukozele kaba wagizi wa soke bayongero luliyamu kumema
2: leku. Luinzo kubanga lukoze inu mbagizi. Wabula.
1: Anga jemu luenda kustreamu ziru kozeyo.
2: Iyo na luinzo kubangati lukozera na chitwe sila uluiso vunafo. Ansa hili ndi ya mazima gendebwa. Tubanene mbe nunji. Ae vuli muntu waba nobu nafo we. Meja lefe wa artisti. Yuselebi singa. Tuba nobu nafo. Obwenda ulonti. Nza njia kuba mlonji mstudio. Njia kuba mlonji mkomposinga.
1: Nga ito hidi promoting.
2: Nga hidi promoting. Out of which mba zira team.
1: Nga lwa chitofu na team. Nani haba kufundile team?
2: Chinga kara kwenze mweni. Ae, visi.
1: Funa yabana vena vijingiyo.
2: Hata wakambwe. Ni wadoni abi ya basimuka.
1: Funa, uchiteke wakwa wadoni abi musi munaziramu. But wali, funa yabana, because toso vla endongo otia. Ngojiri eshia. Ngamina ko. Eja kwa bugwe, endonge vite ububite ngezira timu.
2: Awe tuli.
1: Kati mjachikola mutia. Because, bingi ni comfort zone chitegeza natu waliu otu se. Obo nanga waliu otu se chimala.
2: No. Anko chenso ulo kukoba. Chituli mkomfort zone. Era chila gani tuli mkomfort zone. Nisha weno ni project edi suika hivili. Edi dani ya justinga kudile kula. Kasha ini project hivili. design project ni Uncle Josh ni project Leonard Dan
1: ba oba ba chalibo mu radios olina yo ku buli chalibo buli ku radio
2: yeah
1: ba playing ndongo oba be oba tuba checking aku
2: mba checking aku aye bisere bisinga
1: kubanga radio ni njimbuso gawa ndiringa 10 plus buli ku radio kuli ku chalibo oba eliyo gogo boti ah abo by that olera ku ife bakaguje
2: no
1: dibadalu lilo wanu zinga nilu flinga wakati nwebo churuo wajiba downloading
2: tuina ba chali wife kuma radio ayo bisele singa toba nini ya ba artist uli banji ni ba artist awa bo chayo banji
1: ba ando chayo nkwe la bida
2: olumo chayo
1: ewe wota ando chicha
2: naso wakuta kuola ni wakata kira gano wako anko ayenga
1: kimu ba messaging eri ekisere kituka nga Jessica message mwana che chiriwo azedi che chiriwo listedi konze ndi steady
2: anko
1: kazi nze wobona musa tikisegeza nti owundi toina amla musa choko bolozo muri mugono sobole gukola zenga
2: cheme jo kubuza ango nti we tona ku message bwange ku video
1: mbubona so
2: tikisegeza nabani mbakola nti ayibisera bisinga mubamu abo ndi anko zedi ye yategira usengire gabona kama message aso ko misiza mo samwe ya eris ayo undi ayizo chimira
1: Era batero chimira.
2: Okara gilango. Ayenge ndongo yo. Senso lokoba anko nti ndongo mbitirivu era anunji nga ojulira.
1: Ene endongo ezira tabu.
2: Wabula justi. Omano bunafubu. Bunafubu ange buli mu promotion.
1: And
2: of which egezi nalisaze nalifuni.
1: Wafuni egezi ki?
2: Egezi.
1: Obato yenda akobera abantu.

0: yetu flowing angati
1: ati ati wazira okobye okobye wazira because
0: no, uncle zendongo yange nachitayo nachitayo ku TikTok ngani wangu leo chitegeza anti
1: waje okupa ensonge waje okuje nkobera yes, kunga nga wawanika
0: ya ngana wani ko mwezi mlamba atinga twisi akamala ndoze nakudali sapo opala ku every day ina ku every before na kuibili
2: waire ngoka alikuwa tula
1: zati nilivitegera zira jena binu
0: najyo najyo kuinogole songe donga olembo batulesi wana kuibili yenga olembo lakalo mazi omwezi
1: wali wawanikayo
0: yeah.
2: We bali kuntula yo muvuka
1: katonda wange bio kola then babiru kati echo echo chikwa cha kunizo macha cha kusanza
0: kati ango chensolo kobe ensongo tuneyo erina weni ikiza ate erina wensanu kiza ndi proud ndi chitegeza
1: oliko la wako mulumi echikuniza
0: echiniza ndi tiba tusima wanko pango bali mulangu ko pye yazinza
1: no no eragadi muna tuwakopye melody zi biche mutusoni we
0: mutusoni wetu yanziza wakola bulungi muzeye chindu chitukoleye
1: so when oli good writer and osobola kuandikira kwa bandi
0: yeah
1: era ochikoze kuku kuba artist abandi ngabandi
0: tuyambaga ine kuna abantu banji nga degrees tubanaye twayambaga
1: amoni
0: yeah
1: mobanaye mwawandika buli omwa asobola kwebuza kumwine
0: yes
1: project
0: ya disinga tuyambaga na ni ako Josh tuyambaga na abantu banji
1: Josh problem
0: yeah
1: buti ulikwe na abantu bakukolere chi kubange saa wadi tuwele ku bantu basabe muko abantu abali uliriza
0: za abantu just chembenda ko abantu bampagira musically bampagira ndina ndi musimu ngo muntu era as I speak now nina ni concert kabiri
1: li
0: freedom myself
1: li okali musalo na
0: so just
1: so ndi kwenda nice daddy oliundo ida kuida tuwaye embozi nene ogabe contacts ozina management ni wewe gwe bakubira watu kako wewe tiwe chiri gaba namba
0: yange 0749192816
1: oluzo galuko kalubya muko
0: baba ndutegera
1: ndo gabe mu
0: eri 0729 mwenda ndala
1: 0749 mwenda ndala
0: mwenda ibiri
1: mwenda ibiri
0: munana ndala mukaga
1: munana ndala mukaga tujire muko gusemba yompola mpola
0: 0749
1: 0749
0: mwenda ndala mwenda ibiri munana ndala mukaga
1: so wona music kuneti aliku nice daddy aende okukubira okujjo kwemba ku mikoloje akuboko
0: yes nice daddy
1: kale nice daddy for you embozi twa yantini ndakumufuna runa kulundi tuwa embozi enene but super talented artist wanabijinga yalumuka mutawe yimuchalo aliyeno tubana yeno idinda tuida kubanga tetu muiza tuongera kuwa ya musawa soba ilo kubanga ida wano tujja kubanga tetu wayamu kukunsonga dama ino kuva katipa kakusawa ina so mugane atusobola kubanga tumla mkatini katikati musawo asobola kubanga te atwega itako
3: Gamani so naba nabo ngubagulira sounds crisps bamekete obumpanchi mpanchi buno buomera abana ayate tina bana bonka weno mukuru osobola buomerwa muri mu bagia daddies cookies kaum ck simsim crisps wa gonja pig nuts almonds cashew nuts nobundi bunji kale mama baba je kuiduka oletira bana bo sounds crisps be yagale bawomerwe gera muno bwagana mu supermarkets nimu maduka gatunde byokulya mu Uganda yona. Usumbula wakubira kuku 0 msambu ndala. Chenda 0 isatu asatu na isatu. Uba ku 0 msambu 5 ibidi. Mkaga na isatu. Anana isatu. Anana isatu. Sam's Crisps. Loza kunda ulo.
4: Nifatu kuletele isanu. Tuwaba ngaba kunuogereiza. Wasala stress.
1: Okay kale ku chinane na munana katone semka gabu soga royo fama mwebali kubanga ate mulionga mulitu uliriza msao ID yetu lija kubanga ate kabiri tusoma ku kunsonga daife enunji edama ino abali na ama ino nga gabasumbu wo msawa ID msobolo kubanga ate akali mimu katereza mwete na abalu waire baba ku radio ava ku Hope Smile alija kubanga ate butelevu abasome saku wabulangataka alikuta andika kubasomesa ajaso kabala mseku then tusobolo kubanga ate tusimulula A2 liatulete ile oluna ku olulu wa lero msao nsabola mseku batuliriza
5: mwasize mtewe wanyabo ni vasebo aba uliriza babu soga royo chinana na mnana katoneze mkaga fama tusima ino okuba antimu uliriza mwasoma nife ate mwaiga na baba ino obuzibu mwaidanga kuidua ilo tuwa baidanda batusima ino yesebo ama inagange bande tabidunji Sharifa okuva ku Hope Smiles Dental Clinic ngera lero ndi detuile mutusome kumaino insonga jene nda tusome kulero nenda tusome ku kubantu aba ina omuka omubi mukanwa kuba abantu abasinga obungi kibaidi lwaki baba n'omuuka omubi abandi tugeyabugeye banaife nti oli gundi ayina omuuka omubi awo batomuyambye ekirungi ky'obulamu bwensi nti kasita obona ekibi ku mwino bakasita owuniza ku mwino ekintu ekitali kirungi at least ky'oba okole fuba okubona nti either omwatulira omukobere oba omuyambe aye ng'omuyambi otya ku kino kye ndi kwogera ku ifaba Hope Smiles Dental Clinic tuli wano mu Idinda einyuma wa Nile Village Hotel kizimbe ba tuli ku amadwaliro abiri kuli ku Kamu Medical Center ni Hope Smiles aye ababoda abasinga obungi kibanguira kukoba nti kambo hobo tyoli kujja kukamu einyuma wa Nile Village Hotel bakuleeta bw'otuuka awo akubo tyoli kwenda eddwaliro ery'amaino obo tutuuseeku tulekere okwegeyanga tulekere n'ogeya bannaife wekele no kweso nsako buso nseminu ati oyo. Enge zira toyenda kuogera na mwino rokubo idia ino sorubi. Tutabale kerera wabula tubayambe. Aye nga tukaliku echo tuino sokote gira. Chiche nechirete chintu echo. Chie chirete lo muntu okuba n'omuuka omubi. Ensonga diwera kuku aye teri indala. So oyi nzo kuba nga mudi no denjo okwogera muli mweiyo. Oba mwabanga muzira. Ekisinga mbyo nabyo nakya kuida kuidwa ilo lya maino Hope Smiles Dental Clinic buli lwa kusatu tuba ni free dental check up. Iweida ngo ina appointment yo. Tukubone. Tujja kukebera tukobere lwaki una akanwa. Lwaki akanwa kavamu oluso olubi. Lwaki ni bose ni emirundi munana akanwa kasigala nga kauna. Era ni byandiko ende ebimu bakobere ku wano. Ekisokera iralo oluusi lwaki tuuna akanwa. Abandi tutuseni amaino. Yaba yajja okunkoba nti baseni amaino eri yabaseni aye nga tuseniza mu ngeri enkyamu ng'enseni yaife tosobola kuikiriza kabole yena inakuwa mukanwa nti kitegeeza nti buli lwetaseniya bulungi kabole owundi n'asigala mukanwa ajja avundira mukanwa andeetera okuba n'olusu olubi oba n'omuuka omubi oguva mukanwa ekyokubiri ekisobola okuleetera omuntu okuba n'omuuka omubi mukanwa abandi tuseni aye eriyo kye n'abasomesa kye n'abakoba flossing. Flossing kaba kawuzi ko obisa wagati mu maino. Obisa wagati walino irala ku irala. Osobola okikola nti nekyosembye y'okola olunaku ng'olunaku lwo luweire ku bwoseni obwire ng'omaze okulya wagema floss oyo wamubisa mu kanwa. Bw'oba tokabisizaamu akawuzi akeba yemere yegemera wagati wa maino yakola kaboole era yaawunisa bubi n'akanwa. Wabula ate singa oba okabisizaamu wena n'okalingirira kujja bonanga kuli ku kaboola avireyo ojja awulira kawuuza aka kabere kawuna obulungi nga ko nakawuna bubi lwa nsonga nti oli tolayo kaboole ali wagati wa maino go ojja kuliino irala ku irala ng'oli tolayo emere eyo eremera mu maino n'abantu abandi ekireetera akanwa okuwuna nga wenkobe nti oba tosenya bulungi oba osenya mu ngeri enkyamu eri abataseneza irala naizaka abata flossinga buteri abantu abandi nga tulina cavities oba tulina ebituli mu maino ebituli ebyo buli lwoba nabyo mu maino bisobola oletera akanwa okuuna So tuina okwe tujategera tyanti tuzira bituli kuba olusi tojja asobola kweringa yo mukanwa maino gona gono gakebiri.
1: Mm.
5: The Hope Smiles Dental Clinic. Bajja kukeberera bwerere ku lwo kusatu.
1: Mm.
5: Bakube ni x-rays babone chichene echiri wagati wa maino. Che chiri wansi wairi ino mumulandira ife jetalibu na namaiso.
1: Mm.
5: X-ray jabi kula. Aenga ojabi ojabi boneti anti. Oja kumala kuida kuidua ilo tukukube memali tubone. Sabantu wabandi ya vivalete rakanu wakuna. Baba nebi tuli. Buwaburu roba na chituli. Njagereza anti kangeze oine ibwa kumukono.
1: Mm.
5: Aye olikuta anga mwebi chafu. Ife tuchitu wala anti emere buwoboli ile emere wamira kujomize. Jota mize yona yona. Ebe sigaideva nchafu.
1: Mm.
5: So, oba angali kuleke mele yo buliroga ya indi ya jamu chituli echo. Eja vunda buvunde. Kupa tejire munda ntio jimize.
1: Mm.
5: Wabule likuwe kunika mchituli. Chiringa kutereka mele. Jewalire lile muku. Waba kuojibi kila mnumba.
1: Mm.
5: Wabita wakakasele mele yegawa. Bwe gawa ya unisai. Ngolikuwe uzoti chichirio unamnumba mno. Njachigiranyanga neri neriyo. Ntieri emere ya jire yu. Wajibikire yu mulino. Muchituli. Shigira ntie emere yu wegawira yu. Ejauna. Aya ngato idi. Ekuuna kulikuvawa. Ekuuna kulikuvamu mere ya sigaire muchi. Muchituli. Chienko vya dinesungira dendiwa. Tidi kukomenkeleza nti wetu walenti ni chine chiri unisaka nwakange. Wabulandiba kubila kwebio. Bietu idinti. Bietu subido kubanga. Nebili usobulo letera kanwa kaifokuna. Ainge chisinga mbio na bio na singobo idio kuidua lido tuwa kukepeda. Tukukobeda nsonga chiyene. Eletera kanwa kukola chi okuna. Buwe mbanga tuwa tuvile kulino eri ine chituli. Eri abantunga baina ebibuno ebivamu wa musai.
1: Mm.
5: Ebibuno ebiyage makavoli. Nga erino yeboli ringi ila liyoti iliku echikutali. Ringi ilike echiduma. Bitereo babi ya yelu yelu. Oyaba kaboli. Aba ndi muina gum disease. Nge echibuna ulirogeza kosenya. Muvamu omusai. Bibuna ya ulirebiduwala. Engeja gubanti bulisawo omusai gulikuba kumukanwa. Echibuno chitena. Olusi chiretana amasira. Amasira nga bogabo nanti oba nago just kukala nga kakuluma. Kaba nga ka. Uruwala wa ulilanga luuna bubi. Butukubia mu amasira nga gali mukanwa. Tenga akana ebiserebisi ngo bungi tusiba nga tukabise. So buli roba na kanwa ngo kabise nga te muli mu ebitali bulungi omuka gule gwefumba. So gum disease oba ekibuna ekirwaire kisobola oletera kanwa kaife okuuna obubi eino. N'abaina kabole ku maino tusobola oletera akanwa kaife okuuna ki obubi eino. Then ekindi ekisobola oletera abantu okuba n'olusu olubi. Abantu abasiriikirire eino.
1: Nga tibogera.
5: Tituogera tuliawo. Kupa buliruwa yogera. Empe woli fulumia huwa ingiza kwe hindi. Aebo siri kilire ino. Muka gule gwefumba munda mukanwa.
1: Hmm.
5: Waba ngosobulofuna olusu olubi mukanwa.
1: Hmm.
5: Then yaba yu naba ntuwa bandiba inabu tonsil stones. Tonsil stones zikabanga kakabole. Eri abantu nga buoba oboli kuseko oboli kuogera. Eri akanta kakuvayo munda. Nga kegemi walala kati. Aye nga kagonda boka nigoti kagonda kayero. Akanta ako kaba kakabole. Aye kaba ka unabu vino. So lusi naba ntaba inabu tonsil stones obo. Batero kubanga ba unakanwa.
1: Mm.
5: Abantu abandi. Abatero kuu unakanwa. Eri abantu nga baina just medical issues.
1: Mm.
5: Nti omuntu olusaba ni ulcers. Aye oja tegeroti anti ulcers donedi. Kuwa tiri kubanga ntibuli aina ulcers aino unakanwa be. Oja tegeroti yoti alsazido nediswise wu nediri huu nisakama. Oina kuida Hope Smiles Dental Clinic. Tukwekebe jebio na biona. Mema litumalize tukobe nchiyo chidi. Yote kukubanga alsaz nediri kolachi. Nediri kuvira kuokuu na akanwa.
1: Mm.
5: Kwa bayo nibana ife abatero okuli ya kugali. Okuli ya vintu iti abali kudayati.
1: Mm.
5: Woli ya tungulu simu. Ali ya tungulu simu njia mgira gira nyano mtu wali kunwa kumwenge. Tiriba kuvira vintu ya mbili kulio wabio mbili kunwa. Wabula embele singo bunji, omuntu bwanu omwenge nga iwo wundi togunwe ile. Omuntu ya jaku unida bubi. Ito cho chiri just, kare erie miyenge jeji ndi ejitawuna.
1: Mm.
5: Ayendi kujineja ife jine waraji. Eje,
1: marwa.
5: Ebi. Tienda banso ni wodi ogamina. Aye, ejeji rino muko guli strong.
1: Musa ni ibe ni bachidi.
5: Aye, balaba nwa jire jire jone jetu idie jimala yo era chizibu ino kumu uniza uniza nga aina chali yo una. Uyi zanu butategera ntiano yitula kumwene nga agwile yibi gubi.
1: Mm.
5: So, oje miyenge jibanoru omuko omubi oluso olubi. Bonaja mubaino, chofono edi omuntu wakeda ntioba keire kumulimu wakopo ti ono ya suze nganwa. Tinti balimu bonani chupa. Aye, oluso ululi, lukuliku. Mm. Oliku na kanwa oluwecho echintu che wano ili. Na nishirana na balide kutungulu simu. Bwoli atungulu simu ngabojo kuogela nabo tiba mulire. Tibitera aba pisavulunji.
1: Mm.
5: Era wakuli langa yuoli kwa olusu oluenda ulo. So ebintu otinebio tudeme kugea bugea bantu. Aye tubaya kubirize. Okusenya ngaba maliriza. Oba tubasi indike kuidua lido. Baide tuidea aba senya.
1: Mm.
5: Then eba ya bantu abandi ababa mkusiba. Omuntu buli lwasi baba no bakwano baife ba dry fasting ezira kyoli kulya ezira kyoli kunwa akanwa kali dry olusi ofuna moku olusu olubi mukanwa ekyo na kisobola okuleetera okuwuna akanwa then ekintu ekindi ekisobola okutuleetera okuba nga tufuna olusu olubi mukanwa abantu abanwa kusigala bwobonwa kusigala wena osobola okubanga ouna kanwa lwansonga nti omuka gule buli lwagusika gutuke kisera gwa kulobera ku gwa kubaku kati gukuvaku aye ebyo nebimu ku bintu byendoza nebituletera okuna kanwa wabula eri yobye tusobola okola twabanga tusobola okola ki okukyusembera nga tukalina kwida mu idwaliro ekisoka okusenya emirundi ebiri olunako senya emirundi ebiri olunako kunchongo mazo okuli echencho no bwire ngoka alite nduka wabula utachikola vice versa anti kosoko osenye molie lwaki tienda chintu echo nti buli ubonko bwo kyojaso kasenya me malolie olikuwe fananirizo omuntu onako bati ndija kozengo male ndani ke muitaka koba lwaki tusenya kutola mbuchafu ate bwolia mbako bentie meresigala mungolire no obuchafu sachigeza nti obo oseniza kabiri waya nikamuitaka omuntu ola alikuoza amasuka gemeru galeke gakali.
1: Mm.
5: So ekitegeza nti bwoba omaze okulya senya maino we na gabere mu kwawo nga gazira ku bukyafu nga gazira ku kintu kyona kyona.
1: Mm.
5: Walusi tujja womala osenya olira amaido eriddo lisigaire kulino.
1: Mm.
5: Olira ebidandali bisigaire kulino. So tukyusemu ku nti bwomala osenya maino gaberere mu kwawo.
1: Mm.
5: Then ekindi bwe tuba tuli senya tusenye ku olulimi. Twewala okuba nti tuseniza maino gonka olulimi lwona olulimi n'olusooka okutesitinga okutegera byokya binogoga biwooma bikaawe kitegeeza nti buli kyoli kulya olulimi lwo lukiryako lwona bwe tuba tulisena tulusenye nga tufulumya then nekindi tugezeeku ino okunwa amaadi tikitegeeza nti bwe nkoba nti abantu abasiiba aye eri abantu abasiiba nga tibali kulya aye at least nwaina amaadi obe nti eriyo ekirigaddambula mu kanwa buli ssaawa then yabaayo abantu nga nairala baba bane minwa ejirio kala. Mubenga munwa amadi, obenga oli hydrated, omunwa gudeme kuba onga gukalirire just. Then naba sigaire musobolo kwa bantikad muteyo kwa appointment indala kwa Hope Smiles Dental Clinic. Oide tukukebele ku.
1: Mm.
5: At least idamu idua yuwa kobe nti ozira. Ngabu nkobe nti butiruwa kusatu. Eba yu free dental check-up.
1: Mm.
5: Idoluwa kusatu bakebele abu lichimba kobe ati ezira chikuruma oliburu unji. Nchua wena mumuti moja jango olimusanofu.
1: Mm.
5: Ngo idioti ozira chiri kuruma. Ezira chota ile mutosa suire nti obada check-up. Aya atiba kobe olimulamu.
1: Mm.
5: Then ibana ifebo obo idinga mwina ine chizibu. Echio muko mobi tudeme bugaba geya bugie. Either tubayambe tubalete ku Hope Smiles. Oba tuba atulire tubakobe ntia itwa wila yokuwe yedwa lidoli yebe Hope Smiles.
1: Balinento ndo
5: ndaye eriyo mtu nga mui oino mkoboti mwinu. Chino chenji oko bachi inzo kupisawu vya ndi yamba iwe. Watumu atulire iwe chimulekele. Okusinga banadema nove takumiko latio ya jase ka.
1: Jato unikiza kamo.
5: Jato unikiza nga tenti.
1: Mm.
5: Namba da Hope Smiles esoka.
1: Musa ongoka aligaba namba.
5: Yes sir.
1: Amuntu asobola ofuna appointment olwokusatu. Yaido lwokuna.
5: Ah, oyina bof ngojifunye lwakusatu.
1: Eh.
5: Anti ero kubalwa kusatu.
1: Eh.
5: Ngoli kwenda kuida lwakuna.
1: Eh.
5: Eh.
1: Ah, okubalwa kusatu ngoli kwenda kuida lwakuna.
5: Bwoboyendo kuida lwakuna rwenenga tero likubalwa kuna. Obabu uzanti saa wachi edidi wo. Bende butipa kobe redi siga ile wo.
1: Kubanga iwe appointment. Uba tojifunye kuruna kuruwa appointment. Aha. Okay. Kali.
5: Aye da wabawa oku time. Basobolo kubati. Waliwo siga ile wo enone enone. Dinza sigala woku intontono. So okuba. Osigala ngu okube isimu. Baida kubona.
1: Mzemba irendi dinti. Luwa kusatu. Luwe bateko kuida lwe no luo. Ai jasi wakubabu wabu kube. Bafu na esa wadebali jo kuida. Ai still. Luwa kusatu lwe no luo.
5: Oina kubangalu waku video. Wabodi na time yu joye ndeli convenient. Ntijua kumo kubamangu. Ntijua kumo funa time joye nda.
1: Okay.
5: Ayo bilirotura woku okuba. Oida kubo yenda saa mnana. Bakoba saa mnana. Yuna yuna batuwa ileo. Bakoba tuwali woi kumi. Ishika zanti ni waba ino kujira teku kutiku time ya. Iwai singobo kubie oluna kubifo. Chibachi kuyamba kuntia oja kwe dondola mwene ni wajo salawo. Kuba time webe kari woku ninji.
1: Okay.
5: Yes, seven.
1: Kali, haya gaba contact sikati.
5: Namba, eri note, musamvu munana itanu.
1: Zero, musamvu munana itanu.
5: Asatu na ibiri.
1: Asatu na ibiri.
5: Nsambu.
1: Nsambu.
5: Nkaga.
1: Nkaga.
5: Eyo kubiri, eri note, musamvu note itanu.
1: Zero, musamvu zero itanu.
5: Ikumina musamvu.
1: Ikumina musamvu.
5: Note ina.
1: Zero ina.
5: Abiri na itanu.
1: Abiri na itanu.
5: Tuwetebo waba Hope Smiles Dental Clinic wano Mwidinda in Mawa Nile Village Hotel.
1: Okay.
5: Tuida kusanuka ino nga tubabwe ine. Mwebale ino kuuliriza.
1: Kale, musawo mumulire bulungi sobolo kuba ngofu na appointment. Ateti teka ntuina kubaluwa kusaturu onka. O sobolo kukuba noru okubiri. Noru okuna lueno sobolo kuba. Kale ulirula kwa sobolo kuba ngofu wafuna appointment wajayo bakuida ndaba wabule chenda ulechiriwo nti olwo kusatu yo check up eba ya bwerere boja kabiri olwo kuna abo idatu wayo kukukasente atinga chiti chibi kubanga era twina akasente tubatu ketaga mukago mulunji auliriza ali ku radio amainogo nembonekayo kubanga onaba na amainagali kukabole then chitegeza nti tuida kukukubolwa ifeti tufayo tuida kusekonige ayengate tulikuseka bitufu so program ku bajeta power talk ya byabufu zitu setule balija kubanga teba kutandikiza kusawa dene dino mpaka esawa dida kuba mukaga no mukuru agobeta muwanguzi Johnson clear voice nzimugane zena nsoboru kubanga te mbasibulira wano kibumbo wo mu weekend abatukumire
6: nifa tukuletere isanu Twaba ngaba kunuogereiza. Wasala stress.

0: Musumba Bugembe atuyingiza mu program Amanyi ga Katonda n'abasumba Kizza Moses Magero ne Daniel Impadire okuva mu buweereza bwa Christian Ministries International obusangibwa Kamuli wali mbulamuka ne muna bwiguru emabega w'eggombolola. Programu eno esibwamu ebinusu Kizza and Company Advocates abanamateeka abasangibwa wano mu kibuga ky'Ejjinja ku Lukanga Plaza ku Kachi Road East ku mwaliro gw'okusatu kisenge namba 7 ne namba 8 nga kwotadde ne Christian Ministries International Family yonna. Nate abawuliriza abafa abalungi tubaaniriza ku programu ya Fene Ngazi Amanyi ga Katonda. Nga sinaba kugenda mu birala nnyo, njagala okukwasa Musumba Daniel Impadire abeerenga ababuzaako era abanjulira engeri gye tunaatambuzaamu programu eno, tulyoke tweyongereyo.
1: Weewaawo bakaggwe abagonzi abatuwulirisa, yonayona emusinziro tuwulirisa. Mbalamuisa kumulina lyalata omugaikendi agungumale oyabukeesisa n'olwaleero era nendobaaniriza mwezi omuyakirira guno ogw'omusanvu nga lunono olw'omukaaga olusoose musaasire eno. Muli mutya mwebale gye mutuusaako engalo abalamusaaku ninza omusumba Mpadire Daniel okuva mu Christian Ministries International ebula muka ne nabwiguru wali einuma w'eigombolola Kamuli. Eno ni programu Amanyi ga Katonda nga bulido tujikola isanji sanji n'omusumba oyasoso kweyandula. Tubane tulye tubeetiikire mu byawandiikibwa mu maisaawo. Tuida ulizaganya kukumasimu atenga tumaliriza. Tuida kusaba esale ya walala na daleri abo abatasobole kubitamu gano oba kutusa ebidubo byaibwe kubyetu naba tubeetiikire olwaleero. Nendo balamusaku abali ku mikolo ejenda ulo nenda obendeze emikolo emikalamu aye mugungu mazeino Katonda kubanga buli mukimu abamu. Ate naendo kusasira kwabo byetutatambulire bulungi weekend eno okuvirela wetu asembayo ulisakanya nti tugume Katonda aliwo okulwa ife ate ere iyo nensonga lwaki tuli wano. Bendeza kuliza obukalamu programu Amanyi ga Katonda etandise.
0: Tweyanziza Musumba Danieli. Ekyandikibwa kyaffe ekyolwaleero tugenda kisanga mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essuula ejja kuba ya 8. Tugenda tandikira kanyiriri akokuna tukomenkereze n'ake 13. Twandirondayo n'ake 19 n'amakumi abiri. Nga situnnaba kubikula Bayibuli nga mubikulayo njagala okulamusaako obbi wange bya Ruhanga Steven Ogambotya. Agamba atya Henry omutunzi w'ekyalaani ku Lukanga Plaza webali okunyiriza abaami n'abakyala. Flavia ndi kuno nakumugonza awe Rwanda ne famire yo mugamba mutya. Mbuzaako abantu be Nawanyago na Matovu, abantu be Kasambira webali kwekumbira ku program Amanyi ga Katonda, abibulange bulamuka ibulanku na Mulesa Kakira bulubandi mugamba mutya, abe Kasoko Sontinda budabangula mugamba mutya, na musikizi na malemba abe na misambya abe kasana abe njeru ne nyenga mugamba mutya, ata abantu be nampirika abe budamuli abe dabani budatemwa butabala chegegwa mwebale kwekumira ko program Amanyi ga Katonda. Nsembya ya abantu be matumu ebulopa ebugumira nembula muti mwebale kuuliriza program Amanyi ga Katonda. Musumba lwaki tobera kone bwotumira ne tuliyo katwanjuluze
1: cha wewa eri yabe buvuma kukizinga bona baba batuuliriza abantu be mayuge abantu be dorwe kumwalo eriyo abantu be ruuka busalamu eriyo mukwano gwange bamweta Daniel wana mutumbeyo ali mu sinia ya kuna atero ulisa program eno eriyo mzee bagaga dasani ali busede na abantu mwena ngati tusosoiremu na baba tweyunze ko lwalero tubandiriza mukama bakolera ebirungi ebyerere tubagonza ino mwe balo ulisa program eno.
0: Kale katugende buterevu kuchandikibwa kyaffe ebikola abantu mesula ya 8 Acts of the Apostles chapter 8 okuva kanyiri yako kuna verse 4 up to 13. Awo ababasasana ne bagenda nga babulira ekigambo Filipo na serengeta mchibuge che Samaria na babulira Kristo. Ebibina nebibulira no moyo gumu ebigambo Filipo byayogedde. Bweba ulira nebala bebya magero ge yakolanga. Kubanga banji kuba baliko daimoni nebaba vanga konga baka bane dobozi dene nebawonanga banji abali bakozimbye abali balwadde okukozimba n'abalema. Essanyu lingi ne libeera mu kibuga omwo. Ne waliwo omuntu omu erinnya lye Simoni eyakolanga eddogo edda mu kibuga omwo n'awuniikirizanga eggwanga ly'abe Samaria ng'agamba nti ye mukulu ne bamuwuliranga bonna okuva ku muto okutuuka ku mukulu nga bagamba nti omuntu ono ge maanyi ga Katonda agayitibwa amangi. Ne bamuwuliranga kubanga ennaku nnyingi yabawuniikirizanga n'okuloga kwe. Naye bwe bakkiriza Filipo ng'abuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda n'erinnya lya Yesu Kristo ne babatizibwa abasajja n'abakazi. Era ne Simoni yennyini n'akkiriza bwe yamala okubatizibwa n'abeeranga wamu ne Filipo. Bwe yalabanga ebyamagero n'obubonero obunene obwakolebwanga ne yeewuunya. Ak 19 ng'agamba nti mumpe nange obuyinza buno buli gwe nasangako emikono aweebwe ng'Omwoyo Omutukuvu. Ne Petero n'amugamba nti feza yo ezikirire naawe kubanga olowoozezza okufuna ekirabo kya Katonda n'ebintu. Muwuliriza waffe biki bye tuyiga mu kyandikibwa kino. Kisookera ddala amanyi ga Katonda gali mu njiri ya Mukama waffe Yesu Kristo ne mu kigambo kya Katonda ne mu linnya lya Yesu. Ekyokubiri, amanyi ago ge gatubeerako ne tulyoka tugoba emizimu ku bantu ne basumululwa. Amanyi ga Katonda gawonya abalwadde nga kw'otadde n'abalema. Amanyi ga Katonda gawangula amalogo n'abalogo ne bakyuka okudda eri Katonda era ne beewuunya ebyo bikolerwa nga tuyimirira era nga tuyima mu maanyi ga Katonda. Amaanyi ga Katonda tegagulwa ssente era tegatundibwa. Nekyenasembayo, amaanyi ga Katonda mangi nnyo ku ga Setaani. Agalina mu bungi abalogo bamuyita mulogo nanti buli bamuloga bamulemererwa bamaliriza bafunye embooko. Ne bawunzika nga bagamba nti omusajja ono kirabika eddogo lyagendamu lisingako eryaffe. Sigenda kwemalirira kyonna kankwase musumba Danieri atutangazeemu ekyawandiikibwa ekyo.
1: Weewaawo omusumba tweyanziza akaniririika enjo okwenuka ku n'ak 18 nti aye Simoni bwe yabona nga abatume be bayise emikono gyaibwe ku bantu abantu nibafuna Omwoyo Omutukuvu yaleetera Petero niyo n'empiiya yakobatize na mumpe obukuumi bw'ekisa naisangaku emikono gyange anaafunanga Omwoyo Omutukuvu. Omuweereza ga Katonda ono yadema akasente. Yaloba akasente mumbeero ti neeyo kyakwega kye, kyetutoola muno nti ti buli kimu nti sente edda kukigula ti buli kimu nti kyanguzi ate igaali munaani mu buyinza oba alina ekifo ky'ofunye kayi obutakikozesa bubi okunigirize naani abandi kuvaira naira abantu abandi balowooza era eri abatukubira amasimu ole yakoba ati nenda okunsabira kwesaalaye ndideyo nakasente katya. Wakobo tibe Katonda yatuwa amaani tusaba busabe ye awonezebwa ti kikalamu okusasuza esaala esente owulira ensonga eyo. Ono ku buyinza n'amaani ge yali afunye yandibaire nga ageetundira bwetundire ayo omuweza ya Katonda yayenda omuletera akasente yakoba ati be akasente ko kasigaze. Banange ebirabo tubikozesenga bukalamu okutuukiriza ekyo Katonda kyakutumye. Ti kirungi okidaaganya kubanga Omwoyo mwamufu aba aliwo akikuwaire ate asobola okukikutoolaku.
0: Tweyanziza musumba okulabula okwo nekakasa abawuliriza abaffe bangi bakuwulidde nti munnange omuntu tolina kusooka kumugerekera sente zaba kuwa nolio kumusavire sala. Tugende ko mumasimu ya katwe gatako oliko program amanyi ga Katonda na basumba Chiza Moses Magero ne Daniel Mpadire okuva mbuereza bwa Christian Mysteries International mwebalo kwekumira wano ku Sogaro Radio. Tugenda ko masimu sobolo kuita ku 0 7 4 5 0 8 3 emirundi 3 njidamu 0 7 4 5 0 8 3 emirundi 3 oba 0 7 8 9 8 5 5. Hello, Busoga Royal. Wanjisebo.
2: Hello.
1: Wanjisebo bisem. Wanji.
2: Hello.
1: Alo sebo.
0: Busoga Royal seba manyaga fene jo sinzibe. Oyo kirabika netu wakati mukiriza 0 7 4 5 0 8 3 emirundi 3. Oli kusoga roye wa isemo dasebo gwa tatuulira. Amanyaga fene jo sinzi dasebo.
2: Hello.
0: Oyo katu mujeko ndoza tasobo de kubanga ayitamu. 0 7 4 5 0 8 3 emirundi 3. Hello, Busoga Royal. Hello.
2: Hello.
0: Wanji sebo.
2: Hello, kuweleza.
1: Kare sebo na wiba lulisa.
0: Avudeko. 0 7 4 5 0 8 3 emirundi 3. Oba 0 7 4 8 9.
1: Mukaga 0 8 0 5.
0: Bana ange muli banji nyo temukowa. Ama simu gali bakutulako. Simu yeri no uzibu. Hello, Busoga Royal.
3: Hello, sir.
0: Wanji nyabo.
3: Mbayasi yebazi.
0: Amina nyabo yebazi we.
3: Nana ngwiri ya ni chiyunga.
0: Nana ngwiri ya ni chiyunga.
3: Mbate baze mpeleza deyo.
0: Chitimu cha mkama.
3: Kwangeli ya wate idinge na katonda akola.
0: Kakati bagenda kutegerera programu ina manji ga Katonda. Tumira yombu kubavili na nangwe didi yani.
3: Tumada mimi musumba chisa.
0: Ona atuwa gadinyo.
3: Na tumira kudada Joyce.
0: Tue ya zisa, tue ya zige.
1: Amina weba loo kuba.
0: Amina nyo. Tue chari mumasimu wano kumsoga Royal Radio. 0 7 4 5 0 8 3 emirundi 3. Hello, Busoga Royal.
2: Hello, sir.
0: Wanji sir.
1: Weba loo ulisa.
2: Test mi zemi ya meiso juma ukusinzira ituva.
0: Yes, yes sebo. District cheyo.
2: Hello.
0: District cheyo yerimwe ituva.
2: Hello.
0: District cheyo jitusanga mwe chifo cheba ita ituva sebo.
2: Ituva chiri mwiganga mnadi tende kalunga.
0: Oh, okay, genda mbaso sebo. Bubaka chivo lekera wa uliriza vano.
2: Wanji?
0: Bubaka chivo lekera wa uliriza vano sebo.
2: Mwema kawende kira avantu panweze yes, nga ikigambo cha Katonda.
0: Mwemuli ya maanyi.
2: Yesevo.
0: Kale tumira yomu kubabidi.
2: Tumira kuhoja wange wanyange.
0: No sembi ayo.
2: Na sendi ayo dada wambe ile nuwa.
0: Kale tuwe ya
1: kale weba loo ulisa tubo nila avena vitende vona vona.
0: Yesevo. Wali wono. Hello, Busoga Royal. Hello, Busoga Royal. Oh. Wajisevo. Amina yeba zibwe sibo. O sinzidewa mkwano? Na wampiti, luguka.
2: Kariro.
0: Kariro. Kari sibo mwebali kuuliriza. Mwebali kuuliriza sibo. Hello, Busoga Royal.
2: Hello.
0: Waji sibo. Gende za ko radio kufuna bolu njisebo.
2: Hello.
0: Waji sebo.
2: Bero leto weleza.
0: Kari sebo wala uliriza.
2: Mai na kambara imo kubwana na kalama.
0: Na kalama?
2: Na kalwanga.
0: Na kalwanga district che.
2: Mwene.
0: Musumba Daniel Mwuriti. Gende za ko radio kufuna bolu njisebo. Hello. Oya vudeko.
1: Oh, ida mo kose semsa.
0: Hello, Busoga Royal Radio. Nana. Hello.
2: Hello.
0: Wanji sebo.
2: Jebali sebo.
0: Kare sebo na wajebali ko.
2: Ano yote kwa mpyomba dalama tiyo kuhudu meruka.
0: Yes, sebo.
2: Nikuenda kuwebaza woku kulise kibambu kia katonda.
0: Amina nyo.
2: Mwebale ino. Mwebale kuni mtu wemira mwebikana na bichetu vane kini chitweja kubwa mwimwe.
0: Chochiru njini.
2: Na njini kalame yetu kia kuru ilu wakatonda.
0: Chiru njini. Amina. Tumira yoko mtu wa mkubabili sebo.
2: Anda kutumira kumuchala wangi na kila anda fazira kubwevu doma.
0: No, sembiayo.
2: Na sembia yo muganda wangi muwani kwa paulo okuvwa enakajo ijinda district.
0: Kali, tuwe yanzi za, tuwe yanzi ge. Musumba basomere line za masi.
1: Amabitaku 0 musamvu mukaga 8, mukaga 0 munana, 0 mukaga 5. Oba 0 musamvu ina mukaga 5 0 munana, isatu, emirundi esatu.
0: So hello, Busoga Royal Radio.
2: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Kazi sebo wabala ulisa.
2: Walikuwa gira kone wali ya Henry.
0: O, sinzide wa mkulu wali ya Henry?
2: Nangombe na mtumba.
0: Nangombe na mtumba.
2: Sumba, tuwebo to yankine, nilu mwede mtu kola mwe.
0: Mwebali kujisima sebo.
2: Ya yu mirabu wakumu, sabi lakumu.
1: Amina. Kusabile chisebo.
2: Mba mwe application daka ya saba kutangia kipo success is successful.
0: Nsaba mukama kuhise wa mwini nyali ya mukama wafi Yesu. 0 musamvu nya mukaga 5 0 munana 3 emirundi 3 oba 0 musamvu mukaga 8 nkaga 8 5 ujia kubango isi mputelivu wano kumpeuza Busoga Royal Radio kwa programa manji kakutunda na basumba chiza Moses Magero ne Danieli Mpadire. Musumba badire muna amba zezo mpola mpola babirenga bakufuna bulungi.
1: 0 musamvu ina mukaga 5 0 munana 3 emirundi 3 oba 0 musamvu mukaga 8 mukaga 0 munana 0 mukaga 5 vitao tuuliza gani mnangalie yu.
0: Toko wa kukuba kubanga masimu manji nyodala okuyita mu oja kubira na mukisa. 0 musamvu nya mukaga 5 0 munana 3 emirundi 3 basomere na yokubiri.
1: Oba 0 musamvu mukaga 8 nkaga 8 nkaga na 5.
0: Mukwano gwaffe eyakatwega tako owuliriza program amanyi ga Katonda na basumba chiza Moses Magero ne Danieli Mpadire. Mweyongero kulwanagana amasimu gana itamu gajja kuyitamu kubanga muli bana. Hello, Busoga Royal Radio.
2: Wanjisebo. Wale kutuwelelea.
0: Kale sewe wale kuuliliza.
2: Ona chitimbo Joseph na Meji ya Kaliro District.
0: Iyo sebo.
2: Aba sime mpelelea yanyu.
0: Chitunji nyo.
2: Aba so chitima wacha sobo kamu savira kuku otima itegu.
0: Chisobo kere dela sebo.
2: Sobo omutima gunche mukashima itoba vuruwa irebona tima itegu. Nisumutwe gunu mirira ulisera.
0: Tugenda saba nawe na ila tukubirizo gende mudwali wa kebele otegerele dala chiche tuva tusabila.
2: Ok, kari sebo, mwesigarenga mtuwelevi.
0: Kari sebo. Tuchari masimu wanoku program amanjiga Katonda 0 musamvu nya mukaga. Hello, Busoga Royal Radio.
3: Hello, sebo.
0: Wanji nyavo.
3: Hello.
0: Oli kumpeoza Busoga Royal Radio nyavo.
3: Hello.
0: Tukufuna bulu njigenda maso.
3: Hello.
0: Oyo network emuli demoro kwe 0 musamvu nya mukaga 5 0 munana 3 emirundi 3. Hello, Busoga Royal Radio.
2: Hello, sebo mkumba.
0: Wanji sebo.
2: Jebali.
0: Kari sebo na wejebali.
2: Kari sebo.
0: Amanya gafeni josinzide.
2: Onani mwenye na samu ya kusinzide cha mtende.
0: District cheyo sebo.
2: Kamuli.
0: Kamuli.
2: Igombo la kagumba.
0: Okay, bubaka chivu walikira wawuliza bano.
2: Aungu wakabwene kira wawuliza bano angeni. Chibana, chibwa mbiya masani. Fide ili katonda.
0: Tuweso nyo wabani.
2: Mwine wabanga kuzo. Takoba antika angie mkule nti ndoge. Levi ziramu jona viona. Tuile katonda, tufune mirembe.
0: Mayumba gama, tupale mega siranya.
2: Bale kero kusiranya mayumba.
0: Kale sebo. Tumira yungu kumabili sebo.
2: Nkare sebo, nitumira ku mama wange iyaka gasubu kusinze cha matende.
0: No, sembiayo.
2: Ni muganda wange bamweta Ben yali awe iganga.
0: Kale tweyanziza, tweyanzike.
2: Kale
0: sebo. 0 musanvu 4 mukaga 5 0 8 3 over 0 musanvu 8 8 5 5
1: Okuba hello, Busoga Radio. Muna ifeni chayo geireku.
0: Hello, Busoga Radio. Hello?

0: Ay, Uncle Hoy, watandi seri okuyomba munemba. Hoy, ye mbene mbedi ndi muna.
1: Hoy, dienga, mbe scrolling and kutikitoko. Na hafo nakugetu goka ato saka gaito.
0: Odari kuyombero okomba mloga.
1: Oyo.
0: Oye mboti olwe mboti, omu no omu sisina. Uli nakuwana. Kaidemo one more time.

0: Mwana, lero nkwe unia, ochidi nga wali onjireku. Wacho samu kwe vyo kunwa.
1: Iyi, naira kuchituzi. Hey, tolibo na.
0: Mama, nukuno ubulu onji kuno. Nuhubu tatagala.
1: Iye, chituzi ti mwenge. Wabula chakunwe chikolebu angamlimu ebirungo nga madi. Ama jani, omubisi gwenduchi. Echitiko nevi indi kamala. Noluecho, ze wange wanoti waka waka chituzi. Erana abageni webaida. Ngantola yuka chituzi. Kuba anwebwa, budichika cha muntu. Chituzi, mwagane maduka gona gona ni supermarket sedenda ulo. Okweto ulola Uganda yona yona. Atai womusubuzi, kuba kunamba dino. 0 musamfu, 8 musamfu, asatu, anana itanu, asatu nandala. Ni 0 musamfu, 8 musamfu, asatu, atanu, 0 mwenda.
2: Chituzi yaka kasibwa. Ekitongole kirondola ebyomutindo, UNBS.

0: Omusada seba kumi nuruba
1: from nowhere just kuwa kumi
0: kokola. Mano basambichi.
1: Didier Deschamps anyize.
0: Bano basambichi. Era mupira kigunu gwe bali kusamba abakulu.
1: Just kukuwa kumi muntu lukokola nga agenderede. Nga bayimirida onalu mukuba.
0: Mama. Musa no gusemba yo.
1: Gulize mubale. 10 zigenda 12 yako.
0: Gulingirira bali side ere boba gubochi chokuva game bwetandise. Bana bali eno bali oke.
1: Actually tubasinga saa 8 kitundu.
0: Munana.
1: Ogeza zuri 12 zingi za 12.
0: Ai mo Musa nendo bangate gwa 12 ndo beka yaka. Aya neno wachiba.
1: Wali wetu watu kasoma wachisera. Nga zike ya kuwela na sawe muni hindi ujua.
0: Gabo honda kakia. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay entufu abasa adaba noka sokaba kuba makuli soko obone
1: nga toka
0: aha
1: we tibebali nga toka
0: amusemie
1: boye nga wota ulire nga to wacho ulire chikuwa
0: kubiombi olino fiyo
1: mchilala no kechimu
0: manu kone kati haya tao kube muwade wade kutubonu mbamu nano niye gol
1: bade mgama mwanawa obude obutu kasa kumina bili dachikanga atano buwa bucharimi sana ne dachikeze kumi
0: buzivira
1: uwa zini zotu kasa kusawa ngemu mwanawa bucharimi sana nenga kuita ke dachika kumi enzi kizeba ya zenda
0: mwani
1: weziwele sawe mwa dachika kumi yao
0: dachika niwe dimanga itano musamvao joko lote yote ake ngawe wumbaku
1: nenga ziweze sawa munga bucharimi sana vuti
0: mwechiri
1: katrabe nebaji mafuna kwa kura lini mwenezi kwa etalabiot na banyiga pase mabega bageza kwa kuhia Mbappe na banyiga pase wansi wano Manu Kone na guwa kujure skonde Jairo Mpira na banyiga pase wansi bafu na kwano abade Mbappe na bageza kwa kuhia ni bajwa ya gujawo na banyo mpia ni bagujawo na afu na kwa wansi wano walugu basi nisemu lefale ya gambata agambia tugende lefale ya gambia tugende upame kandu dayot na banyiga pase wakuru waliri abade Lucas Dain na banyiga mabega William Saliba Lucas Dain Jeno mpira na jina grami za pass nebafuna ko katabe misinde labe misinde nebajibanyika pass wakate nafuna ko Adrien Labiot nebanyige mabega nebafuna ko mles guaitani abade Lucas Dain nebanyigano katabe bageza ko kuya dezedowe Labiot nebanyige mabega na jina nafuna ko mpola atime nafu apa falansa beba ino mpira Adrien Labiot jeno mpira na nyika pass mabega nafuna ko William Saliba na kwa komunis guaita upime kano ne bajika pasu wakati kati wano bageza kwa kuia nafuna kila ni Mbappe kaina Mbappe na kwa nakandu kwa kute ne bafuna kwa nukatu wabe olise na chukila kumuntu na kwa atakutaka bali na kubasa zina kwa atakutaka ne kafuna kwa guru waliri ne bajio mpia ne baguera uo bote bali na bude wa kubapa se tuke ne bali na kubasa ze lefa lia gambi tukende katu wabe olise ne bamu yola lefa ina gamba free kick wanukunkuru ngo free kick wano kunkulungo ya chisawe guli goro emu bakula enchuka chuka Dembele bamujayo
0: mkwano guwa wizi ya kusanuka kule ta Rayani Chaki
1: ya gira Rayani Chaki wata ya gala asemo
0: Aya bikola ni Liverpool.
1: Abasingo bungi bamuwagira lwoche akala Arsenal. Abaina abatagala Arsenal. Wagira Rayani Chaki ni particular. Olinge bya manso tatagala manya. Ninga agala Rayani Chaki. Katame ni bajano makono mpira ni kugabgezwa bwewe. Osango wasa na wagira Rayani Chaki.
0: Chezebo. Chezebo.
1: Icha yabakola.
0: Chedenyo.
1: William Saliba. Dayo tu pamekano na nyiga pase bade by sector ne bajano waliko bakupia na itango mwala bagwa kwa kulwa lile Dezedowe ayagira kuingira naso sikapaso wano na ikuja ni kutoka na afuna kwa Rayani Chaki jaino mpira na jina alinyako na guwa kwa no Olise jaino mpira Rayani Chaki jaino mpira ne banyiga pass ewa Olise Rayani Chaki jaino mpira na jina nyiga ewa Olise bageza kwa kuya mpola atibe rafaba
0: Rayani Chaki taidi chirimuno
1: taidi
0: nga buogaba bakutema
1: bakutema
0: na
1: katabi manye vyo
0: dachika dere